Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to Prindang. Ato ya, ulat-lat.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Nama mimimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumenuan sitan. Hidup mati nuan sigi ngai begunaku.